0: ano mtukare manene anine zoko yetuwa mtuka ampere kwa spangero kwa rundu baka gwane uhaku ya hiyo nyetuwa kuhumbira waruga nisimunzira detu wa driver seta tugendi unene koko mgurova tuliwore nikusinga tuete kereko moran seto singi masiku mtu kumona tu kumomi na dai ukano ramba dogi amono ntero mbe masinte kapto mwona shininge msingi wale na kudukira mstawa kwa tuliwore nikusinga ano osewawe kimuna tuete kereniko tuko nge imuna yetu kongurova shiko ikare munu hambu kapia kutanta sinsetu amana teza ama kura tatu sigiri le imuna igenda gure mumu ya haraa wakwa kurete sapo iponga muitaura matua kwa kuzona uka matua nge siparte na wehe na ya kara ndiro mkupangere sa matua nito wakuhundela sito wete kere niko sawa weki imuna imuna yetu tuiture munu hambu ano etengi kuhena lia kara konseni usigi simuna soge waka simbo andere mostaura masiku mwanyo yo sigiri le etengi kuhena kara po yo 750 elia tugawa mkua mawetu makura tuheteke ninye na tuwenye nosua weki imuna tuipeni sidigo so kukonga imuna yetu kongurova ikare monohambu na sugu wala mese imuna ikara monohambu kaptai vulukare tusapo iponga muitaura kwenye tuwa kuhundra. Mwanche tutara kwa kumwane kasi mahudi. Niziso mahudi kwa kugare tisa kwa imuna. Kia kure tisa mahudi. Mwara kapta kukonga imuna yetu. Akura moku tetekere nige. Tukonga imuna shipo. Tukandanepo mahudi aga. Iyo tukuka tukara nayo ngurangureza neina.
1: Tumpandura siri inspector.
0: Andu kompito.
1: Ewa. Himongos na wakalipora po, inspector kasanga kutundira moka vango zoto kero. Aye, vavuru kutupa mo, moka vango zoto kero asi inge ya kuli nyunganga mo. Na ugwala asi aye, kapina tuvura gwane kera kumwenu wa kwetu wa mongkuru mbara, ano guranga vura kutu kwa takane na mo, mokuvura nyiku kato pa mo. Yaro, tango nimpemo, ehe takano lio dola zona mibia kwa imali wa irongo na yopeke, pomeo nikampemo. Asi tundira nye koruha haruwa kwetu kona mpostas na mkonda msinge odona avuranyi nga avuranyi katambu isira kutamekeranyi mngura mazua hambo mbali euro zimwe moimaliwa ya Namibia kuna karas morongo na hambo mbali pound zimwe moimaliwa ya Namibia kuna karas norombali ano US dollar zimwe moimaliwa ya Namibia kuna karasi morongo na ntano. Asi imongoso nye Elias Kama eheta kano lyo dola za Namibia kumweno imali wayo irongo na yopeke ano yoka avulirenye kutupamo wambanga as a First National Bank ano mautano mamazua gatatu gokwedi kwa Pemba Ngoro. Yaro mkaru watu kwa kasupi na nvura kampamonye. Asi kumaruha msingi hogo wakuvuranyika nga avuranyika tambu isira. Ano wakwetu nye agwa nene mawa tundira moske sasepangra skupi nga avuraka tambu isira. Tamekira nye mngora hambo mbali, mazua hambo mbali, gokwedi kwa Pemba Nkurum. Sogeko kukotupu nye kuhedera pepi no radio imotupu. Noka guananyi. Ndi kukali wapa ikira. Asikupunga umfranyika guanena. Mawageni ugonye gamtumbo kira.

Wakor harwan nam posti nga tam bisiranye komabango agagana kwa makom. Asi mgura mazua hampo mbali nga katambu isira ipana nainye nga ikatambu isira kwa mawango agam, bunya, karangana, mbore, halili, sia, sunzogoro, kapako, kumwe na mpini. Hano mauta tumu mazua hampo mbali gokwedi kwa pemba nkurundia si 8 July. Spana sawali nesi sautatu tani spana sokuho wanga katambu isiranga katambu isiranye morundu chief mwene. Ano imotupu spana sokuho wantani sautano ngas katambu isira mosawu ye ma. Asimo utatu mamazua hambo ndatu gokwedi kwa pemba nkurum. Spana sau sokuwa wa sau wali ne sau tatunga katambu isira morundu chifu. Ano spana sokuwa wa ne sau tanunga katambu isira mosau yema. Mune mamazua muviu gokwedi kwa pemba nkuru. Spana sokuwa wanga stambu isira simpe morundu chifu. Spana sau wali ne sau tatunga skatambu isira kodivundu. Spana sau nene sau tano ngaskatambu isira konkure nkuru. Asimo une mumazua mubiu gokwedi kwa pemba nkuru. Spana sokuwa wa ngasika tambu isira morundu chief. Spana sawa wali spana sawa wali ne sawa tatu ngasika tambu isira kodivundu. Spana sawa ne ne sawa tano ngasika tambu isira konkure nkuru. Mungura mazua hambo mbali gokwedi kwa pemba nkuru ndia 7 July. Nga katambu isira ipana na yenga ikatambu isira bunya, karanga na mbore, halilisi ya sunzogoro kapako, kumwe na mpini. Kwa kuhundiranye, wakweto mguwa na maua, kutundiranye moske sase pangero. Asi aye, koko tupu kundindira, kuma wango getu, haga tutambu ire, mokuninga stuwa ka, retesapo, edonga neso, unene poko no mkunda odo aba tambwire kapya imone kanawa bene wa mkunda kapwa kutambura osetwa tundunye inano yoire nyose kuya tambura koko tupu kundindira ano komaro getu mo mtu akumona singa tambwisira rundu chief na sau yema ano mo unenga katambwisira nye rundu chief ena na divundu na nkure nkuru tundindire ni komawango getu iponye tu yagwane mau getunye ogonye gatumbukira tundiranye mosesa se pangerom ano nokteras karuveza ketu no minute nado hambo mwekoz katone vili zetu za hambo mbali po vili za hambo mbali makora tukagwane madimbudi kwa mkwetu mauro stento saletu Nina kapnat kara nilikuwa mwole tu inka yetu nowe na mepo vili zomurongo. Asi nakakara nyasi state of regional address ndia si so. Anonye neina moruhasorongo zambezi. As neina moruhasorongo zambezi. Imonye naikakarera koko tupunye. Kuyetu koko kukatega matwi. Ano mukapura kena unenepo wanguru wetu. Omu awagawa. Ei ya watompoka. Nei ya pira kuwatompoka. Ni neina puranye kaharugana no katwaranye. Me home. Na guwara chosata meke pobili za uhambombali netenderera liewa ilina karako aye naretuwa ya sika sika koma wango ketu guirugana ni kufu ya kuswa tukusiva na kufu na kukuwa sene pana guwane nenana nonguo imotupu nono njakete wala pena aye mdampo ntani nokuwa raskupindu kamora tinetendera. Mwomu kwa kara kufuwa mkwa kutendangese. No upiu na ui mwenye tuwa kaundindira. Ngatu ya karanya kusiwa na kwelike upiu. Inge na nituwa haraa.

0: karango lishuru wana setu nga wayendi tivori kungo nchitu mkuvura kutapa kumapukuru wakubantu mposhi kapisu wavore kuruwa na vinyike hivi na karo si baweta kapisu wavipuliki
1: mutu peko thitame nithi ngeshi.

marubasano gukongira nkinda zozo nigeri marima yevigabali inonorombali natazimwe gombunga za FIFA ganaya miauka ngaga pindura uzuni radio za NBC ngazu kwafa okare ono vangarara. Mosnema esi ngaga kara marumbasano kuvura hena organi sempito ezi mokunyanyo kisawa purakeni kosirugana soge ngapinye noirugana ihi ureru tupu nsonso zonunu tupu nofutako NBC radio za NBC tazuiza nukuya sahira marumbasano pevango yonkesa soge mbuti zongwasanye ihi mbuti za kapatako wanekera kumena bimbo chihero ko NBC ipo radio za NBC ziruganese marumbasano aga gomato wara unene mukingisa edina liongese fazobe mtonina ko 0811 294633 2026 FIFA World Cup.

Yarasi provisoru token til pakere komuna ko tu ko national fm mum sakware ka si likasina tu li pakere ni no national fm pro karuakam.

Tito pozili koko topo kweni kodi na kundi ndira huzeni mo kupitira ko 255623 ndiko 0811437788 na paru pero SMS ko 63225 tuzeni turo gane sempito tu lipeni ko magano gumwe kubara kui huyunga si wadinkan tu wamwe momo na mkunda detu do kulisiga siga ndi mono doro pa detu do kulisiga siga wamwe mo kaptupu na wana wawai kwa te gano na wana wasi mafano kukulisiga siga ndinke wakuru ganesa social media ndi magwane kero guwe wantani na zohena kubura guma sihwe somto ndi kubura kuwa guma mo na udona unene poko mbinga ezo sihwe kukwama omu wakuru ganesa social media ndi kukwama se ike na wana woyo waku tunakoko magwane kero guwe wantani tukusesone na mafano ogo waku turako ndi no videos dokulisiga sigodo waku turako ndi ewa kuhuyunga ko magwane kero ogo goye wantani mpito simpepo zili tuzeni tuzirugane se lipeni ko magano.

0: student ndikuvhora vadire kukukura vantu kwatavembe kunedi tashi oh no nabini diwe ningatuenda kapfumuka mari wakwara ndinapindi ningatuenda onomukapfumuka wakwara mora ndo ali titodoye nankhali toyoye kukuneda shoni natetu akaraka sitakara na vamati ona tomati onga kwa wana wa mundi wando wakudua tera kupita kana mbunda kapinga ni ukengera nkiwe na kusana kunga kuna kunga shishu shendi na kunga shishu chande amena mpake rango mbili
1: iya
0: uwembe vimu ya karamo uwe ura kengura uwe kara hepero mwarango li anakaraka nari kufuma tegole anau mwendi na kufuma tega keo no mtu mkonda ya nduwa titoendi na nkali toendi ndili fano liwana kuneda shau viri evi ya kari rahe pero mpito kepa no nga ukari shuwe unakashana viru wana nga wake nga nduwa titoyoye nali fano liwana kuneda kareka uneda shi uno kapishu wakubura kuhukubara kapini mkuta mgesefa yande kapini mpa mpito ya viru wana moranduwa nkari toendi kuna kuneda shuye atiti kampito yako nga shii uvura shane mpito na kuupa kuna kuchinja liparo liendi shau tatu mulio wa mruwa na unakona kuweda kwa umoye na ngeka pona kuweda mulio pa ukaroe, pa viruwa na vyoe, pa nduwa ditoyoye kareka tuka marashu mulio oye usheshu mukara shii owe kuvura ku kinja ndipo kuinfusa nkara pamwe shaune nga uya kengashi chingi shavantu nga vavura kukutama ngera ukaroe ili hugu varo kinunga karashi ae amena karashi na sarafina na kuyenda walashi na sarafina mora o uno ukaro wa sarafina nga varinga walinami ukaro wandi wakare la sarafina kengango lipa social media wenego lishi WhatsApp vantu vakutika kuniko ovo vanakaromo pamwaka dao napa wanuki wavo pamakushongo wavo nopo panapiro makushongo wavo mara momo wewe WhatsApp ove unakupeka kapivi na wapeleke unavikengeshi mbio unarumpi tango liwe ndibio unaruwana vyayo nkalino lifano neda nangisi kwa kukuta wakukuta kuvura wakudiscipline morwa owe kuna kanyate kide nile kampani liyao mwara kapsi mtu wako huku bada si ukare pali wango mkampani ya viruwa na uyo na kubura kuruwa na kukubura kukupa matenge kiro wabio kwa kuna kujona utashishu ya nao mwoye kuna kujona utashishu ya organization ni kampani ya kuto kwa kavyuka ngoli shoke ya supervisor vendi ni weni wana kubikenga ave management vendi weni wana kubikenga mkara pamwe weni wana kubikenga mulikoro uwe ni mba na kubikenga katika panyawa mwe katika sae nani uloshi ya mbele yu kapia yu wanga tana si mwona kupira mulio muliparu liana umwe na viruwa na vyoye mulio me mboli kwato shasha unendi ya utano ngaba ya kenga si owe mtuko kakua vura nga kukona kona na umwe koyo waneda nga di koyo waruwa nga nga ukara niku ya tika panya kwato ke unu wana kukuhugu wara kwato wana kusana kara nove mwana wana viva kare si rifano leo na shimbi ina kara shponga unene wapote ina kara shponga kwandi magushuwe tu kungoli uwa karele ure uwa karele ure mfosi kapusu ure kara nao mkonda ya yambi ovyo kwa hivyo wana kumona si rifano leo na guru kushimba
1: wale awoko wa dinkanto komtameke pena si asi rupe oro dinkanto anaku liliki da mwene ko wanto tukusetone na nangwendi kombinga ezo mafa nongoso kubura kuliki da wantu asi kubura waku huguware kwa mako mafa nongo kutura ndi no video so do kutura ko magwane kero kuhuye wantane o wanaku imona na wakubura wa kuchanguru yasi ogu kubura tu muhugu ware ano ogu wana kutura kwa yangesi kumagwane kiroga aye no kubura si kumuhugu wara.

kitenge yo thathiwa o yu wato FM viri dhaune. Mbudhi kuna kuthitoya hotili ya mavanje kashako. Hadimuki kuhatera meyu mathere no mathere hahateri mambongarero awahi no hapiteri thima uhuru mende mumatunga o kuchakachaka mukaye nganyi hakuna vingure Namibia hakuna ruwane thigongi kuhatera meyu thokaye thitha kuna karera muvenduka mumwaka maivima wadi makumi mawadi no kuoko no thihatu uministeri unjimi thi uministeri unjimi thi meyu no marouthuro muve unayuvitha eshi Namibia ngaha mutorora eshi dio ditunga thakuna karera thigongi pamurondu oyidia wana ditunga diafumwa mukaye thokuruwanitha meyu mumaunguvwero ukutekera ukaro mwene okaye ndani nokushana mihingo mwene thokuwana meyu thigongi thia kwa karanga munyima thokehe mwaka thiwadi ndani muthigongi thia Namibia nganyaka wane ruvethero kunetha udimu kiwendi kuhatara mayira aruwanithanga meyu muditunga edi diapiranga mvura omwene ndani nokutanaritha ungui Namibia karo hadino maronga thano okatana ritha upunguri mashere nyimu ngeshefa ndani nokuturitha po maruwa neno po fochi no hadimu kimutara uya mukaye. Hanu hatunga mrukanda ora paradise mudoro padha Ketman shopu kuna kuipudhura haendithi doro padhia kuhatera marucheno hawa kuruperithire kuna waturera pakare. Ene awoshime kuna kukuwanekera no ukuku toku pira iruwanitha eihanyana pauparo. Hatungi mwaya kwa tunga mrukanda aru ya kupita kana mnyaka thiwadi ndani awo kuna ruwanitha nga ikunyi hatereke. Owanga haamba urano haka mtara ombudhi NBC nga hayuvitha eshi awo kuna yenda nga kumango oka yenda hakache ikunyi. Ukaro ou nareta nga ukukutu kohanuke no hambu yama. Awo hana yuvitha eshi utenda ukufano kupinduka othivaka thokufu tho unomweka na yokuna kureta mepo thothikuru kowa hatunga mwipwapwa. Opanga haka wepura kuhaterako mutapingando wa muni Monica Imene ngakumbira hanu hakare no udhuchima ndani eshi awo hatame kakare kutenda manaro kuchakachakao proyeka okutura marucheno no

0: kara mo Senegapo no tura seat belt mara sene sene posisa si apa no lira tu metua wa pak tura ko seat belt mara ko meho kuvara mo ligwani kere no traffic ta mpura ta ntampe bute o nazo we hudingi tani dona po ni wene wene wale mwa singi mwa kara ni tua la tunda ko meho one no kwa Singapore sputa so nene na lele tua kwa Singapore sputa so nene mokora mukuninga nyanga no mpirure ndi muksinganye kuvara msompono keruhuli tomli tona ndi to mari gwan kere no mtwe no mtwe no lele tua makora we pro tra seat belt ona tu keme tua ndi oli tone ko windscreen makora to remana makoro na lu digunye no remana kuvara ngai ka ku affecte ko meo bro karas pono remana ponze zorutu mara mondo remana nakura oyonye ku affecte mtu mo dona mara ko meo kuvara ka kari kapo gendi kapo vuru kuingira suruo ndi kukara kupata pata monturo tanine su muliogo kuli tura seat belt apo kusuri turo ninke odia we na somo metuo kara ndi wapa kudia si eso zalo le tua ngapi tani odia ko kara kono no unongo ndi ne udia so le tuo kuronda ngapo mlia kara tani wapa kutara somo metuo seat belt za kara mondi mwato tani kwa manye na gogo driver goga kurondeke sa takupura koni ndi takutandera litura ko seat belt ma non sei bravana che tandere di atto poi ango sole tu a wali la cara non digo
1: nie va singi nghe nia pa kuna kum tandera kum tandera sum ture komaru va
0: kap sna wenye ma mi ngwendi monotex da tu ronda pa duzi ko modoro pa kwato kap na kuninga stura ko seat belt tu bo ulire ma o api malo ya makura ipo ya hagiri tani sputa sa opa mo sa singi kapas tanda yuma singa tu buk singi dirave ni mara raka kusikso ko ara kuza mara seat belt kapta kutandere ko yuma stura ko seat belt ndinge tudi kwa mono wa porosi ko meo ndi ko ile ya kara ko meo tanna kuninga stura ko seat belt
1: ya wariko wana sure ngapi kuna kurugana sa nongende so dakara podo kuli manga maru wanse ne kapona kudir kwama inkino katumbra ko
0: ponya mugene mtu sene prono kwa mozo gende so imo vuru agope mpavang vuru hui hudi parere mara sakara mtu weni tumono kulira mo taras ngapo mzakaro zo seat belt dias romeo
1: mbudizo kuli baninga mnasure kenye mnono ara pamwe po vakali

kumapo kuyinu ina hatera kukuonga wedha mashere nye omukudi. Thikesha thukuhutha nyara thanampot ngathitapa ma ambulance mawadi ku ministry o nje wanjewa mukwa amwena kutana thairuwa na yuko amwena ngishma ukukutu anachavuka. Muka thipona uthothi kesha thino amoshi yuka, kuna ambashi ni maamweno anone kuna kuneedha, makuture romo mutara wana mkukwati thako makuri theromo munga, kupite na mungweroko na urethupite hanu hawane maamweno o unje wanjwa. Menesero unje wanja, Dr. Esperance Luvindao, anakuu nampot, koi ngatapa thetame ne dithothi uwa mthokuhutha nyara. Ae, anachoke dha mitara dho unhurumende, Nodho kukukarira dhishimbe kwa thitame ni dhithino, nukujivithashi na unje wanje wa waka na mibia, thifuma na thawahe, ithithina nyanda mahate wa kehenu. Thiri kathino, muvindu kathina hoko kera kuministro unje wanje wa, ndani no ukaro mwene. Kuna kuterira kumatume no ombudhi NBC. Ditunga dia Uganda dia ikona kukanda na dihamba do Ebola. Tuonda tuwadi tunapiti po kundapaha kwa tekele dihamba dino kupira mthihoko ka etha tundere mditunga de mapara umbode ya Democratic Republic of Congo. Kamchangio kareramo muministro nje wanjewa Diana Atwini. Kuna mbashi na dihamba anga hakono kudikanda na kupitira mumako rando kupanga ihoko kayo inhe, ya wahadi kwa tikire, noku hakadi tapathanine, pofochikara noku randura awa hakuwanine nao, noku wapa makwati thoko ahanyanda. Atwine kuna wethe rako eshi haturapo muhingo thoku kanda na maku tapathano dihamba nukutunda mudiba ya DRC, omu hatangere kudikwateka. Kuna wethe rako shiditunga da Uganda, ngali tanga kwa amba urano matunga, aturapo mashinge kero maru yendo, pamrando dehamba do Ebola, mkutundi thapu ngeye mashinge kero haya. Mkutha mumwendi hapangi hohingi, mangokuru wane na makona kono mawadi, ndana makwartho kwa amwea, kuna katunda mditunga da Uganda, hakuende ku DRC, haka amwene muita yokanda na dehamba dim. Muditunga da Uganda kwa hiyo bithira muihoka makumi mawadi kutna pahadi kwa tekire mamuka ondaka dikuru Pemba. Mbunga dho ukaita the jihad no mbunga dha watuare kuna kurua mumbunda dha mali mkukonjera hashimbe kambadha anifis omuhanunde kahaka ita warasha no haka ita wahurumindi. Mbunga the FLN dina yubi thachine dhuzina kuendita doropa the Anifes do mudio mokuwa na doropa the Kidal edha karama kilometera dithere. Mbunga the hatara kwa Al-Qaeda GNIM Jihad na mbunga the Azawad Liberation Front mumapeu ponga haru ita yo ikuru. Ogono tuwanda tuwadi tunapiti po kundapa haru ilikaru ita imwa yo ikuru. Omuha kashimbere doro padakara mumbunda dhotunga dha Kidal. No kapa menesera waka ita oditunga dha mali. Mutara wa waka ita unajubi thashine haka ita wa Russia. Hukumbunga dha waka ita homo Afrika. Na waka ita wa mali hoha dimukambadhia. No ita kuna iyuvu no diari romathiku thiku. Mutara waka ita wa mali. Unatana tha eshi. Nga utundu mudoro padha khao uyende karoshime mutuma oditunga. Ene nga haka thiuka kandamba ndamba. Mwenye madhopa nga haka kuwanekera no muhomo mbunga dho uyapithi. Kutna paha shimbire munga muhurumende otunga ni mumuwa kome yovuma wadi no makuma wadi. Karama yovuma wadi makuma wadi no ufochi. Nitunga damali kuna kara muita iyo uka kakoa chimu. Mbunga dhuku kukaradhu mditunga da Kenya kuna kachinja mbu edhi hatu yanga shibambu. Mkutendi thako ipura yukuruwa nthahanu kiwa hakara no urema. Noku ya kura haka diko diao hawane ipura yombiri ha yu no urethu. Noku urethu pitha maruyendo endu uyenda weruwa wanu kiwa. Mudimu ki iruwa na yu pangiri pangiri. Kuna yu pithashne kuruwa nithambu dho bambu. Ina roo, yoishi ne urethu kuthi wana, nobadiko uremu, nobadia karanga, nothitembwe wangu,
nokona karo kuiro ithanore.

0: Andere ufilista ndindire mabiga ngapi. Kapinara ni warundire. Watuta andere. Marange simunguramo. Nike mautatu marundu chivisisa. Tukarizara. Nditu watarizara. Marame na mektambura kwa mawoko. Awo wazemo tupu. Wakuro na woko nampost. Watuta andere si. Onewena kwa mguiremo kwa edikuina. Mwakarizara. Ndima azoko kono mbanga. Ndima azoko kono posa. Mwana mtuto manaruweze rugi.
1: Mm-hmm.
0: Udigo izuwe. Noka rizaro kono kasika kuina. Kwa kutemu drasai jisogefi. Zende niko jenda. Kwa korota. Hmm? Tanito mwono. Udigo mno. Uno tantera vatu mwona wa uyunga wakwete. Wenyo sepa kara mambo game, rimwe kwa manyondo, rimwe kwa rundu. Nena kumo rundu kwa kuranda ikarata, notutu kongo tuwa kara nato, au vata unikansel, kata tu pulisirasi, turande ngororo rondi, papa nga tambira nyoyene oyo ukurupenta nye inga tukafuta ndi. Na inyoyo wa hili nuka nese. Mahapa nuzusho karande nemas, awe, tudi nane nga kakuru futeni. Amiruwezo ramena nena guame pupa, ukuna ni ikwana? Udigu mnangi. Awa zemo tupua fatu irevantu si. If it's verifying, let them talk the truth. Wa uyunge usiri si vantu kwa verify. Ano sene it's not a verify. Ami apana zire ni katnizi apana te na apana guamu. Tani kama pura. Pure tante tarintere ringe si. Epuko msikintere ya karapo ininki anjapa. Amedina nange nyame kanjimi maria nankari. AI dizamba zange zezi. AI ganda moingi. Hasu nose kapitu ati, kapitu ativa. Amesi mtu ngalo kwa mfatu ire, siya iko mguilire mo. Kapi mwa verifaya, kapi mwa saini nendi, ndi kuyari divisa, kapi ku verifaya mwa kwanga. Kama yari divisire, si mwazuni ni mwafa. Ngwe nyosho wape, nombari tupu katu zire mo mepuka, nare toa gumu. Ngufa inike mfincho.
1: Mm-hmm.
0: Mwana katinopa, na kui mwana me katinopa, na mposti epuko. Mwana, aho batu fatire pena, apavava arekele si, ngefi ya azinye mepangero. Ori epangero, ori zemo na lori uyu, ngefi. Kenye gume azia, vamdive si mzuni, mwamda paka rako JPF. Yotupuka mihara kureta moyo yomnaji.
1: Yeah,
0: mwana ngefi udigo, mwuta tuko rundu chifsi, tukarizare nji, ndi tuingire nji, uwarie, wazemo mgura wa tantre sukarizare nji kwa karizara. Mkuro na gondam posti gomoro.
1: Herasi ngodiza ndembo kaya na tango spena, ano elikuwa mo tuwa genda nalio, elikuwa mo lia mudukuli. Koko kuizamo, tomu retamosi inkayeni, oyo muna karako nayo. Ngurova zeni. Halo Ngurova. Halo. Kaptuwa kumzuba na wa? Ose kaptuwa kumzuba na wa?
2: Oh, what a network is it for Kuranga? Gozo tango tubito karangwe po te wango liyo watu po nana.
1: Ok.
2: Opo kwa kuzuba mi?
1: Hete gen sto para gane?
2: Oh.
1: Mm.
2: Nige, no se sto a seto tu ahara. Halo?
1: Tuikiren tu ampe mpito.
2: Oh, am namis tua sanggam bara ni kuat sekot tu puyo inam bara. Oh, ni kau guna tu tetap.
1: Halo. Network zeni kabisa kuat kanawa.
2: Serena, kuko kalau. Kwa kutuwa ngapi?
1: Kwa kuruga ngapi?
2: Oo.
1: Tuikirenzi tupura kene?
2: gumwe sereno.
1: Mm.
2: Nana kwa kumugusa mongo ya kuzovika nana si ndi kukate ngudira mwa gaste ndi ngapi wali. Ogo mtu tumbu tumbu na vime mbolie mbingesi. Toli pura ngose tangere nkelia kurugana.
1: Mwali pura kena, mwali pura kena si uyungene zo radio tundeniko. Rasi mbili tupasu wakutu wena, network zao kapi zao wapa. Anukutara karuoketu, nako kana tukuatapo. Suru estu na kavere nye kuhura, weli kwa mulietu lia muduli. Aye, naru nye kuruga nsampito, mkumpandura. Kwei omu wizamo, tomukambe kirepo inkayeni. Mwamu watiko doka siangesi, yuwa iningsa stambo salikuamo. Sike mauta wakora. Elikuwa mletunga tukagwane kira nalio. Tudi dogoro skato so kwa mako.

Yarasi, nanem pako tumsika tukuli sigatwa genda dogoro papangesi, ano surwesi, sana si natugwa na mpito zo kuvura kumuretera ko marumba sano aga na gavura kuoroka kunguroba kutunda pawili zo untane, aye pena natuiruga na ngoso, omo natuvura kamba dara kumuretera marumba sano gena, sana kapinga napa wiza madonga neso gongandi. Si marumba sano, pokachika Portugal na Spain. Igo nagavura kudana povili zounta ne. Suruwezi ngesi, tango ni mpeko sinomsika, ododa kulirandura dogoro papa ngesi.